sa kaya kaya membro at Surrey Surprise, iimbitan mi kayo yung ladya at kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Surrey, BC. Sa'y maragkip yung lugar para ikasalba tayong amin.